once again. Miren chia kasiya nam ye radi Yesu Christo dimu eme ni penyina. Yes. Miren chia kasiya emma. Me classmate ifuwa minimu wye sa sebin. 1981 yina. Menchia mechia mune se adum eni asumjua ifi e jenya nkopon ni eradi Yesu Christo enka obibibia nyameti asifoni nshiramu non shemu so ntini ni munchiramu non numu umpejamu nkomu eni munkua umamu nsamu echide biarada ewe Yesu Christo dim onye ubia kumasuadie na omu ubia hubai ewe Yesu Christo dim 1981 unyameti asifu nshiramo. Nubibe kase na yeye nsue.